0: abinda muke ne Amerika ba, mu a Najeriya muna son kashe wannan kisa a daina shi, domin in an kashe wani jiya, in ba dan wanka bane baka san wa za ka kashe gobe ba, mai yiwa ma man kashe. So kada ku yaudare kan mu faɗa bane, ba shi bane, muna cikin wahala, ba mu san su wa suka bada labarin nan ba, amma sun faɗa wallahi ba su yi adalci ba, kuma ba su ga wacin gaskiya ba.
1: Dama dai tun ba yau ba masana suka ittifaki cewa al'ummar kasar baki daya na kokawa game da yadda matsalar yan bindiga ta shafe su, inda masu garkuwa da mutane ke tafka kisan kiyashi da barna a sassan kasar baki daya, musamman a arewacin Najeriya, ba tare da la'akari da wane ne ba wane ne ba. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
2: Yanzu kuma bari mu je ga batun siyasa a Najeriya, inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da kokarin mayar da kasar kan tsarin jam'iyya guda. Atikun yana magana ne bayan hukuncin wata kotun na soke rijistar jam'iyyar NDC mai hamayya. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
3: Atiku Abubakar, dan takarar jam'iyyar ADC, ya wannan martani ne bayan wata kotun tarayya da ke Lokoja a jihar Kogi ta soke hukuncin ta har ranar 10 ga Disamban shekarar 2025, wanda ya baiwa hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC umarnin yi wa NDC rajista a matsayin jam'iyya. A cikin wata sanarwa da ofishin yaɗa labaran Atiku ya fitar, ya ce bai mamakin wannan hukunci ba, yana mai gargadin cewa idan aka ci gaba da abin da ya kira shirin raunana yan adawa domin baiwa Tinubu damar sake tsayawa a shekarar 2027, hakan na iya janyo mummunan sakamako ga demokuraɗiyya. Abdulrashid Obasharaɗa shi ne mai magana da yawun Atiku Abubakar.
4: Tunda aka kafa wannan demokuraɗiyya, kai ko mulkin soja, jam'iyyun siyasa ba su shiga irin wannan takura da matsi, inda ake amfani da kotuna, ake wato dakule su, ake kuma shaƙe lumfashinsu ba.
3: Me zai hana a ce ku yan adawa kun dunkule wuri daya, watakila ku magance matsalar cikin gidanku?
4: Babu jam'iyyar da ba ta da matsalar cikin gida malam. Ita kanta jam'iyyar APC akwai matsalar tsaro na jam'iyyun cikin gida da ya kamata a ce in dai da mataki ne ake nan dakule su, ita ma za a yi amfani da kotu a dakule ta.
3: Wace fargaba kuke da ita game da wannan shi zargin da kuke na cewa jam'iyyar APC na da hannu wajen cinna wannan wuta ta rikici a cikin jam'iyyunku?
4: Ai, akwai abubuwa da dama da kowa yana ganin cewa an san gwamnati ce, ba ma magana aikin jarida da zaka yi min kana tambayar zargi, wannan abu ne tabbatacce bayyananne, ba a taɓa shiga wannan yanayi ba. Kuma ina da tabbatar maka tare da ƙara kiran magoya baya, wannan abu da yake faruwa babu abin da zai faru musamman ga jam'iyyar ADC.
3: Ita ma jam'iyyar PDP bangaren ta Nima Turaki ta nuna damuwa akan wannan hukunci da babbar kotun tarayyar da ke Lokoja ta yanki, inda ta ce hakan koma ba ga demokuraɗiyya ne da kuma kokarin mayar da kasar gargashin jam'iyya ɗaya. To sai dai a cewar jam'iyyar APC mai mulki, duk waɗannan zarge-zarge ba su da tushe. Bala Ibrahim shi ne daraktan watsa labarai na APC.
5: A tsari na demokuraɗiyya babu yadda za a yi muso a yi siyasa, a yi zaɓe ba tare da adawa ba. Kawai su ne dai suka karaya, wataƙila ba sa la'akari da abubuwan da ke faruwa a duniya da kuma Najeriya. Amma jam'iyyar APC kullum ƙoƙari take a yi gogayya, wanda ya samu nasara shi zai kafa gwamnati, kuma muna fata cewa mu ne za mu yi nasara.
3: A tarihin demokuraɗiyyar Najeriya ba a cika ganin jam'iyyun adawa suna fama da wannan ƙalubale ba na ƙoƙarin cire sunansu daga jadawalin ita hukumar zaɓe sai a wannan karo.
5: A'a, wato wasu ne suke yi wa abun fassara baibai. Amma ai ita jam'iyya ba ta da iko a hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ne, ita ce take tsara dokoki na zaɓe da kuma yadda za a yi zaɓe da yadda za a yi wa jam'iyya rijista. Idan jam'iyya ta gaza ko ta karya ko kuma ta kasa cika wasu sharuɗa, ita hukumar zaɓe ita ce za ta soke rijistar wannan jam'iyya, ba wai jam'iyyar APC mai mulki ba. Mu so muke a ba su rijista su zo mu kada su a kwati.
3: Idan ka lura waɗannan jam'iyyun ne kawai ke fama da rikice-rikice, amma ita jam'iyyar ku ta APC babu wani abu mai kama da haka. Kamar kun fi kowa ne zama wankaku, shi yasa ba ku fama da rikici?
5: A'a, ba wai fin su zama wankaku muka yi ba. Fin su iya sanin makaman siyasa muka yi da kuma bin dokoki na zaɓe.
3: A ranar 26 ga wannan watan na Yuni dai ne babbar kotun tarayya da ke Lokoja ta yanke hukuncin wanda ya dakatar da baiwar hukumar zaɓen Najeriya ta INEC umarnin yi wa jam'iyyar ta NDC rajista a matsayin jam'iyyar siyasa. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To Abujan Najeriya har ma da yamai da ke jamhuriyar Nijar, yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne, saura kwata daidai Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Benue a Najeriya ta ce ta kama mutum 10 da ake zargi da kisan da hannu a kisan shugaban Fulani.

0: Kuma bari mu je jamhuriyar Nijar, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi mummunar illa ga yankuna da dama, inda mutane 7 suka rasa rayukansu, wasu 29 suka jikkata a faɗin ƙasar. Bayanan hukumomi sun nuna cewa an kuma samu rushewar gine-gine da asarar dabbobi da dama. Ga rahoton Cima Ilai Sufu.
1: Bayanai daga babban daraktan kare haƙoƙin jama'a DGPC da Kovac ta watsa, ruwan sama na farko tare da iska mai ƙarfi ya haddasa ɓarna a sassan ƙasar daban-daban tare da asarar rayuka. Cibiyar kula da faɗakarwa da kuma gudanar da rikice-rikice Kovac ta ba da sanarwa dangane da mamakon ruwan saman da ke afkuwa a ƙasar. Hukumomin na yin kira da sanya ido sosai tare da sabunta bayanai game da lalacewar ababen more rayuwa da farkon asarar rayukan bil'adama da aka fara samu. Kawo yanzu dai an samu asarar rayukan mutane 7 a faɗin ƙasar, yayin da wasu 29 suka jikkata. An samu rugujewar ganuwa 130, rufin gidaje da gine-gine 160, da dala-dalan wutar lantarki 21, tare da asarar wasu dabbobi 326 da sauran ɓarna kan dabbobi da kayayyakin kiwon lafiya da na makarantu. Iyalai 220 ne wannan lamari ya shafa, waɗanda suka kunshi mutane 1,476 a yankunan Yamai, Doso, Tawa da kuma Zandar. Don ceton rayuka, Kovac ta yi kira ga 'yan ƙasa da su kasance cikin sauraron sabbin bayanai da faɗakarwa kan yanayi da saƙon gargaɗin Kovac. Hukumar ta kuma sake nanata matakan tsaro masu matuƙar mahimmanci a lokacin hadari, inda ta kira ga jama'a da su kaucewa fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi ko kuma kusa da dala-dalan wutar lantarki, a kuma kore ruwan sama da ke kwantawa tsakar gida, ƙarfafa rufin gidaje da ganuwa, da kuma kaucewa ƙetar ƙoramu. A guji zama a gidajen da ke cikin haɗarin rushewa, kare dabbobi daga iska mai ƙarfi da hana su shiga ƙoramu masu saurin kawo ruwa. In ji hukumar, ana ci gaba da tantance ɓarnar da aka yi a faɗin ƙasar, kuma gwamnati ta ba da tabbacin cewa ana ci gaba da tallafawa waɗanda abin ya shafa.
0: To, a gaida Cima Ilai Yusufu da wannan rahoto. Idan muka sake komawa Najeriya, al'ummar jihar Zamfara na ci gaba da kokawa sakamakon sabbin hare-haren 'yan bindiga. Kuwa ƙarshen mako, wasu 'yan bindiga sun kashe manoma aƙalla 17 a Tingar-Ɓaure a yankin Talatan Mafara, lamarin da ya tilasta wa ɗaruruwan jama'a ƙaura daga gidajensu. Haka ma 'yan bindigar sun tarwatsa al'umma a yankin Bukoyam. Ga rahoton Zubair Ahmad.
2: A duk san wannan watan, abu ne mai wahala a samu rana ɗaya da 'yan bindiga a jihar Zamfara ba su kai mummunan hari ga jama'a ba, lamarin da a galibin lokuta kan sandin jikkata da mutuwar mutane da dama. 'Yan bindigar dai a wannan karo sun auka manoma a garin Tungar-Ɓaure da tsakar dare, inda suka buɗe musu wuta, lamarin da ya sandiyar mutuwar aƙalla mutum 17, kana a lokaci guda suka yi garkuwa da ƙarin wasu da dama da har kawo yanzu ba a san adadinsu ba. Kazalika, baya ga Tungar-Ɓaure, 'yan bindiga sun kuma addabi al'ummar Bukoyam, dukansu a jihar ta Zamfara, inda suka kwashi kwanaki suna kai hare-hare. Gama abin da wannan, ɗaya daga mutanen garin na Bukoyam da ya nemi a saka sunansa ya shaida a BBC.
3: Yanzu haka wanda ke da gidaje bakin daji ba su kwana gidajen shi. Gabas da yamma ko wani wallahi ba wanda ke kwana gida. Yanzu haka magaji yana nake uwa ɗaya uba ɗaya. Nan na ba Allah an ka zo an ka ɗauki hakkin gidansa, an ka zo wallahi an ka da dina, an ka buɗe gabu wallahi ba yi sun kauce da shi. Matan shi da cikin ta, amma ita matar ta shi sun kauce shago da shi da ta hannu, sun ka aje kuɗi miliyan 2 sun da ke ba za su je da su da baba. Zan su kuma su am yake shi gani sun ka ɗauka, an ka tara an ka haɗa an ka ji an ka ruga buga da an ka tara kuɗin miliyan 5 an ka ji an ka wani cikin wallahi zai zuwa ka suna ci hannun su sun ci da shi daba. Sun kira sun kuma a zo su kuɗi sun ci an ba su miliyan 8 ko mana cikin tashin hankali bayan a tsoro tun da an ka fara shigowa cikin gida a bikin mutane.
2: Dangane da waɗannan hare-haren, na ji ta bakin Honorable Yahaya Abubakar Yari, shugaban ƙaramin hukumar Mafara.
4: Wannan wani iftila'i ne da al'umma Najeriya ke fama da shi, ba arewacin jihar Zamfara kawai ba, ko arewa maso yamma. Kusan abu ne wanda duk ƙasa ne ake da fama da irin wannan. Wanda ya fita azara shi ne na yankin arewa ɗin, kuma arewa maso yamma, kuma musamman Zamfara, Katsina da wani yanki daga jihar Sokoto. Har yanzu mu da muke ƙasa muke ganin akwai wani abun da ya kamata gwamnatin sama ta iya yi domin samun daƙile wannan fitintunu da suka ta azara.
2: Wane yunkuri kuke yi a matsayinku na shugabannin al'umma don ganin kun ba da gudunmawarku wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro?
4: A matakin ƙaramar hukuma, duk abin da ya kamata a yi wanda ya shafi tsaro a Talatin Mafara ina yi. Duk ƙauyen da ka ci karo da shi ka ce musu me Yahaya Yari yake yi game da harkar tsaro, ina tattara vigilante ɗinmu da 'yan sa kanmu mu ɗan ba su gudunmuwa na petrol su zuba masu sukan su da dan wannan cartridge din da ake amfani da shi a pump action mu rarraba musu ba su abinci da bread da Coca-Cola da ruwan sanyi inda sai an kwana daya ko biyu a cikin jejin ana yi na kai ni a matsayina na wace kam guda 14 a Tlatan Fara local government sai na zama yanki na ba kam a cikin Tlatan Fara local government gwamnatin tsakiya da ta kasa da sama suna iyayen su mu na kasa muna ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi daga saman wanda ba a yi ba mai girma karamin minista ya zo taron haɗin kan ɗan Zamfara a garin Gusau ya yi huruci cewa zai kawo sojoji 2000 domin su dakile wannan matsala ba kawo ba
2: wannan lamarin ya wutar har-harin ƴan bindiga a jihohin Arewa maso yamma musamman Zamfara ya kai intaha inda ko a ranar 12 ga wannan watan na Mayu wasu ƴan bindiga sun kashe manoma 12 da ke aiki a gonakin su a garin Maradun kuma a lokaci daya suka jikkata ƙarin wasu da dama Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
0: To har yanzu dai akan batun tsaro a Najeriya rundunar ƴan sandan jihar Benue ta ce ta kama mutum goma da take zargi da hannu a kisan da aka yi wa shugaban kungiyar makiyaya ta Miyati Allah a jihar a ƙarshen mako. Gwamnatin jihar Benue ma a wata sanarwa da ta fitar a ranar Asabar ta ce gwamnatin jihar wato gwamnan jihar yayi Allah wadai da kisan tare da kaddamar da bincike. Ranar Juma'a ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe Alhaji Ardarusku. A hanyar su ta komawa gida daga wani taro da ya shafi taron jihar Benue wato da ya shafi tsaron jihar Benue Abdullahi Bello Diginza ya tattauna da Muhammad Idris babban dan margayi Ardarisku inda ya masa karin bayani kan abin da ya faru
5: a ranar Juma'a da safi na zo na gaisa da shi sai yake ce man IDP na Ohimini Local Government Area Police Division ya kira shi cewa akwai meeting kuma ya roge shi ya je mitidi sai ya kira wani mutu kuma ana kiran shi Mu'azu da Alhaji Guddin su ma su dauko mashin su biyo su je tare ma'ana mutane hudu ko da ma suna biyo kenan
6: ku iyalansa daga gida yaya kuka samu labarin wannan kisa da aka yi masa
5: ni na fito kenan hantallan Juma'a sai na ga mutane sun hadu da yawa haka ina zuwa cikin sai na ji ana ta bayani cewa an ga wasu mutane a kunshi a bakin titi an harbe su amma Fulani ne a lokacin ba mu san su waye to sai muka bincika domin wajen babu Fulani a wajen ba Fulani da suke zama a wajen so sai muka ce ya aka yi Fulani suka je wajen sai aka ce sai muka tuna cewa ai sun je miti to muna gani sun tafi sai muka buga numbobin ba su shiga ba daga wajen fa muka dauka matuna mu muka dauka motoci muka je muka samu dan sanda har su riga mu a wajen haka ne muka ji labarin daga wajen kuma muka dauko gawan zuwa police station inda suka muka dunga rubutun su da binciken su bayan sun gama suka ba mu wato gawar wakin muka tafi da su zuwa gida muka samu muka binne su
6: kace da kai aka dauko gawar sa shin wadanne irin raunuka ne a jikin sa
5: wallahi raunukan da suke wajen jikin su dukan su biyu abun muni yayyewa saboda harbin bindiga ne ta kowane bangaren jikin su daga ba da ko da ciki da kai duka har da hannaye duka ba inda ba taba ba harbe su ba harbi yayi muni da yawa dukan su kuma haka gaskiya muna cikin jimame sosai
6: shin ku akwai wani abu da kuke tunanin shine ya janyo wannan al'amari
5: to tsakanin da Allah ni abu yana bani mamaki abinda yasa na ce haka yanzu DFO ne ya kira shi ya je meeting kuma mun gruba dalilin meeting wannan dalili na farko bai gamsar da mu ma har a ce ardo kaman shi ya tashi don barnan gona ya ji har wajen nan mun sani yadda security situation da yake wajen na biyu kuma tunda abu ya faru shi DFO din da inda abu ya faru ko wanda ya kira shi din har yanzu bai turo ko da wakili ba ko kuma yayi mamu ko da waya mu a matsayin su iyalan gidan wanda aka rasa ya ce mamu ko da sannu akan al'amarin nan ciri muke ji kuma a bangaren ta gwamnati har yanzu su ma ba wani wakilai wanda suka turo zuwa gare mu a matsayin su na iyalansa haidai mu ji kawai ana ta maganganu ana cewa za a dauki mataki to Allah dai ya sa a dauka matakin saboda ardo ba wai shi Fulani ne kadai ba a shi shugaba ne kuma a al'umma in an taba shugaba kaman an taba kowa ne so ka gani wannan ba karamin abu bane tsakani da Allah
6: shi wannan ardo ya zaka kwatanta tasirin sa ga al'ummar Fulani musamman a jihar Benue
5: tsakani da Allah ardo wanda ya san shi ya san mutumin kirki ne mutumin kuma tsayayye ne akan gaskiya wanda ko a yaushe kokari yake ya za a yi a zauna lafiya kokari yake ya gani ba a zalunci wanda bai ji ba bai gani ba kokari yake a kowane bangare baya bambanci tsakanin TP ko Idoma ko Bafulatani wanda yayi ayi masa abinda doka ya tanada wanda bai yi ba kuma a tabbatar ayi masa adalci
6: kamar iyalansa mutum nawa ne haka
5: ar yana da yara 17 da mata 3 a yanzu haka
0: Muhammad Idris kenan babban dan margayi Ardoresku shugaban kungiyar mai ta Allah da aka kashe a jihar Benue.

0: To idan an jima shirinmu na hantsi za ku ji irin tallafi da nauyin da gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta dauka na ƴaƴan margayyar nan malamar makaranta Ummul Khair da aka kashe a garin Marabar Jos.
1: Eh lalle gwamnati ta yi maganar alƙawarin tallafi ta yi ce ƴaƴan nan ba marayu bane tunda dai suna nan suna su ne in Allah ya da maganar makaranta da duk abin da bai gagara ba za a zauna za a yi magana za a san yanda za a yi.
0: To sai ku biyo mu shirinmu na hantsi din kamar yadda na ce yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
2: Canada ta kai zagayen 16 a gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. Mai karɓar bakuncin ta samu nasara ne bayan doke Afirka ta Kudu da ci ɗaya mai ban haushi a wasan farko na 32 da aka fara a jiya. Steven Estako ne ya jefa ƙwallon a minti na 92 ana dab da ƙare minti 5 da aka ƙara. Afirka ta Kudu ta zama ƙasa ta farko da aka cire a rukunin 32. An jima da maraice ma za a yi fafatawa biyu tsakanin Brazil da Japan sai kuma wadda Jamus za ta yi da Paraguay. Kasashen Afirka da na kudancin Amurka ne suka fi tabuka abun kwarai a matakin rukuni na gasar kofin duniya da ke gudana a yanzu. Hakan na da alaka da yawan gurbin da suka samu na tsallakawa zagayen sili ɗaya kwali na 32 da suka yi. Nahiyar Afirka da ke da gurbi 10 a sabon tsarin kofin duniya da aka fara a bana, 9 daga cikinsu sun fito daga rukuni. Kudancin Amurka da ke da 6-5 sun samu tsallakewa. Turai da ke da 10-16-11 ne suka fito. Kasashen Asiya da ke da 9-2 ne suka fito daga cikinsu. Yayin da arewacin Amurka mai 6-3 suka samu fitowa. Kasashen Afirka su suka samar da kashi 1 cikin 3 na zagayen 32. Yayin da aka kammala zagayen rukuni na gasar kofin duniya, mutane 5 ne ke kan gaba wajen zura kwallaye a raga. Messi daga Argentina ne ke kan gaba da kwallo 6. Dembele da Kylian Mbappe daga Faransa kowa na da 4. Vinicius Junior daga Brazil shi ma na da 4, yayin da takwaransa na Norway Erling Haaland ke da 4 shi ma. Iran ta koka da yadda ta tsinci kanta cikin yanayi mara daɗi na abubuwan da bata yi tsammani ba a gasar kofin duniya ta 2026. Iran wadda ta yi tsammanin samun gurbin cikin ƙasashe 8 na 'yan alfarma ta koka da irin busar da ta ce aka riƙa yi mata. Togar ta buga gasar ne ba tare da an yi nasara a kanta ba, duk kuwa da cewa tana cikin rukunin da ya haɗa da Belgium, Masar da New Zealand.
0: To gaida Muhammad Buhari Fage. Samu ƙarin labarai daga BBC duk a wuri daya.
3: Wato bbc.com/hausa.
0: Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri. Batutu wanda ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet daya. Ziyarci bbc.com/hausa. To babban labarinmu a shafin namu na intanet wato bbchausa.com na cewa ko sakamakon zaben 2023 zai iya zama madubin na 2027. Sannan akwai labarin wasanni mai taken Arsenal na Samonga. Jaka wato ya dage kan Chelsea shi kuma Diamond ya zabi PSG akan Liverpool. Na sauraro ƙarshen shirin namu na yanzu kenan, amma za mu sake dawa nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi a madadin Aisha Sharif Baffa da ta tsara shirin, sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: nagiyeyo antera ivumbari ikomereza nk'utambonye.
1: Wiki
2: ni saa 12:45 kuri BBC.
3: Amakuru yacu tuyerekeze mu y'imikino ive gucyana atujyane mu gikombe cy'isi.
4: Imikino kuri BBC gahuza imiryango.
5: Ndabashuje mwese mukurikiye BBC. Stephen Eustachio yatsinze igitego ku munota wa kabiri w'inyongera cyahaye intsinzi Canada isezerera Afrika y'Epfo, ari nako yinjira mu makipe 16 azahatana mu mikino ya kimwe cy'umunani kirangiza. Mu mukino ukomeye kandi utaranzwemo n'amahirwe menshi y'ibitego, ndetse mu gihe iminota y'inyongera yari yegereje, Eustachio yerekanye ubuhanga bukomeye atsinda icyo gitego ku ishoti yatereye hafi n'urubuga rw'amahina. Ubu Holandi na Maroc rero numwe mu mikino iri bukinwe muri iri joro. Imikino itangira ku isaha ya saa moya z'ijoro. Harabanza umukino uhuza Brazil n'Ubuyapani. Ni umukino utoroshye nubwo Brazil ifite izina ribyibushye, ariko ikipe y'Ubuyapani abayibonye muri iki gikombe cy'isi babona ko ari ikipe yo kwitondera. Umukino urakurikirwa n'Ubudage buhura na Paraguay. Ku rupapuro Ubudage burahabwa amahirwe menshi yo gukomeza. Ni mu gihe mu rukerera ku isaha ya saa 9 z'ijoro Ubuholandi bucakirana na Maroc. Uyu ni umwe mu mikino y'ishiraniro ya kimwe cya 32 kirangiza. Kugeza ubu Ubuholandi ntiburatakaza umukino n'umwe nyuma yo kuyobora isinda F n'amanota 7-10. Maroc nayo yabonye itike yo gukomeza itaratsindwa na rimwe, ikaba yaraje inyuma ya Brazil gusa kubera ikinyuranyo cy'ibitego nyuma yo gukusanya amanota 7 mu itsinda ryarimo Scotland ndetse na Haiti. Reka tugaruke gato mu mpera z'icyumweru. Umukino wo gushaka itike yo kurenga amatsinda, aho ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye itike yo kurenga amatsinda bwa mbere mu mateka yayo y'igikombe cy'isi, itsinze Uzbekistan 3-1. Mu byishimo bikomeye cyane uku niko abanyekongo batuye mu mujyi wa Kigali bakiriye iyo ntsinzi.
6: L'équipe A qui a l'opare, il cause ritangaza, il cause ya vini tofu gagimbere, non è ubuvira kunze, prema turisci ne chane. L'équipe A qui singe vitego vitatu, il cause comeback, vitatu curikimwe, turisci ne chane, cosa mateka, il da salve, qui si, prema kadi tu sa come sa cucina, tu vite equipe in sisa.

0: sashen Hausa na BBC akan mita 19 da mita 25 da tashoshin FM a wasu kasashen Afrika har ma da shafin mu na internet bbchausa.com. Zulaiha Abubakar ke fata kun wani lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji dubban baki na ta kokarin barin Afirka ta Kudu kafin cikar wa'adin da masu kyamar baki suka gindaya musu na ficewa daga kasar. Shugaban rukun kwarya ta Venezuela ta ce za a kafa sansanin wucin gadi domin tsugunar da jama'a yayin da ake tantance gidajensu da girgizar kasa ta lalata a makon da ya gabata. A Najeriya hukumomin tsaro a jihar Borno sun ce sun kubutar da wasu daga cikin dalibai da malamai da mayakan ISWAP suka sace a wata makaranta.
1: Yake famu da cike yaran makarantar ko guda nawa da kuma malamai nawa aka tafi da su cikin jeji. Wai mutane guda 7 wanda aka soko su a hannun yabata gari. Ba za shi ba jami'an tsaro lokacin da ta faru don su iya kokarin su.
0: To har ila yau a Najeriya al'umar garin Kurawa a karamar hukumar Sabon Birni dake jihar Sokoto sun bayyana cewa suna buƙatar daukin gaggawa sakamakon wani sabon salon da sanakiya akan hanyoyin mota.
2: Idan suka shiga cikin gari suka kawo attack, idan muka kira sojoji su barayin sai su da sanakiya, in can sojoji na zuwa su kawo dauki su kori barayi, to yanzu babu wannan shi attashin hankalin da mutane suke ciki.
0: Waɗannan da ma ƙara rahotanni na nan tafe bayan Annur Muhammad Annur ya karanto labaran duniya.
3: To dubban baki na ta kokarin barin Afirka ta Kudu kafin cikar wa'adin da masu kyamar baki suka gindaya musu na su fice daga kasar. Da dama dai sun taru a sansanonin da aka kafa domin sauƙaƙa tafiyarsu, suna cewa suna tsoron tashin hankali yayin zanga-zangar da aka shirya a gobe Talata.
4: People are now waiting to see what would happen on June 30th.
3: Wakiliyar BBC ta ce mutane yanzu na jira su ga me zai faru a gobe da ke zaman 30 ga watan na Yuni, ko zanga-zangar za ta kasance ta limana ko kuma za ta zama ta tashin hankali na kyamar baki kamar yadda aka shayi a baya kasar ta Afirka ta Kudu. Wasu bakin da suka shirya tafiya sun ce sun bar abokan zamantakewarsu da 'yan kasar kananan yara. An baza tarin jami'an tsaro kafin zanga-zangar, kuma shugaba Ramaphosa ya yi kira da a kwantar da hankali. Tarin jama'a dai sun mamaye ofisoshin jakadanci domin neman taimako a koma na mayar da su kasashensu. An tura jami'an tsaro da yawa kafin zanga-zangar, kuma shugaban Ramaphosa ya ƙara yin kira da a kwantar da hankali a kan lamarin. Kotun kolin Amurka ta dakile yunkurin shugaba Trump na korar wata daga cikin gwamnonin babban bankin kasar bayan ya zarge ta da damfara ta hanyar takardun rancen sayen gidaje. A hukuncin da alƙalai biyar suka goyi baya, hudu suka saba, kotun ta ce ba a ba Lisa Cook damar kare kanta yadda ya kamata ba a zargin. Ms. Cook dai ta yi maraba da hukuncin, inda ta ce batun baya da alaƙa da takardun rance da aka sa hannu shekaru da dama da suka wuce. Ta bayyana shi a matsayin yunkurin da aka kirkira domin a cire ta saboda ta ƙi bin matsin lamba na siyasa. Shugaba Trump dai ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da suka dace domin ganin a cewarsa wanda aka ta laifi ba zai rika yanke muhimmin hukunci kan abin da ya shafi walwalar Amurka ba. Hukuncin kotun kolin da ya mayar da batun zuwa ƙananan kotuna. A wani hukunci na daban kuma, kotun kolin ta Amurka ta ce ba za ta saurari ɗaukaka ƙarar da shugaba Trump ɗin ya shigar gabanta ba kan batun hukuncin da ya tabbatar da cewa ya yi wa 'yar jarida E. Jean Carroll cin zarafi na lalata da ɓata mata suna. Wannan hukunci dai yana nufin dole na yanzu shugaban na Amurka ya biya ta diyar dala miliyan 5 da kotu ta umarce shi ya biya ta. Ms. Carroll dai ta zargi Trump da afka mata a wani kantin sayar da kaya a New York a shekarun 1990, zargin da ya sha musantawa. A shekarar 2023 masu taimaka alƙali yanke hukunci suka same shi da laifin cin zarafi na lalata da ɓata suna, bayan da ya bayyana zargin nata da cewa ƙarya ne kawai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban rukun kwarya ta Venezuela ta ce za a kafa sansanonin wucin gadi domin tsugunar da jama'a yayin da ake ta tantance gidajensu da girgizar ƙasa ta lalata a makon da ya gabata. Delcy Rodriguez ta ce kwamitin da aka kafa zai yi amfani da tsarin launin ja da kore da kuma rawaya a matsayin yanayin lafiyar gidajensu. Yawan waɗanda suka mutu dai yanzu ya haura 1,700, yayin da har yanzu ba a san inda dubbai suke ba. Ko magananan da muke yi da ku a yanzu ana ci gaba da zakulo mutane da rai daga cikin baraguzai bayan kwanaki 5 da tagwayen girgizar ƙasar. sai dai wakilin BBC a birnin La Guaira inda lamarin ya fi muni ya ce aikin ceton ya kasance kwangaba kwambaya inda har sojoji ke neman shawara daga farar hula kan yadda za su yafi dacewa su taimaka.
5: Venezuelans coming in from all over the country to the affected area.
3: Wakilin BBC yace yan Venezuela na ta kwararowa daga ko ina zuwa yankunan da girgiza kasar ta shafa domin su bayar da gudunmawar su. Yan sanda a Najeriya sun ce an ceto akalla dalibai 10 bayan da yan bindiga suka sace su daga wata makarantar secondary a jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Daliban na rubuta jarrabawar kammala secondary ne ta Neko lokacin da maharan suka kutsa cikin makarantar a garin Lasa a yau Litinin suka yi gaba da su. Mai magana da yawan yan sanda sheda BBC cewa an kashe malami ɗaya yayin da aka jikata wani a lokacin harin. Ana ci gaba da gudanar da bincike a dazukan dake kusa.

0: suna cewa akwai wata mota ma da ta take na kiyar
1: wannan mota ma sai kuma gaba ɗaya injinin mutan ya tashi daga aiki
2: idan suka shiga cikin gari suka kawo attack suna kisan mutane suna kama mutane idan muka kira sojoji su barayin sai su dasa nakiya wannan shi ya kawo sojoji tunda babu wata hanya wadda za su kauce daga cikin hanyoyi don kawowa ga kauyuka hanya ce wacce take ita kadai ce suke amfani da ita to haka za su zo su dasa nakiya su barayin suna tahowa da makamai wadanda sun fi karfin ita bindiga AK-47 to dan haka su kuma sojoji ba yadda za a yi su kawo dauki ba tare da sun taho da wannan bindiga tasu ta mota ba yanzu in can sojoji na tahowa su kawo dauki su kori barayi to yanzu babu wannan shi attashin hankalin da mutane suke ciki
0: yan bindigar da aka fi sani a baya na amfani da bindigogi daban-daban wajen kai hare-haren da ke sar dan kisan jama'a a yanzu sun fito da salon dasa nakiya ko wasu dangogin abubuwan fashewa akan hanyoyin mota to koya masa na lamunan tsaro ke kallon wannan lamari Barista Audu Bulamu Bukarti kwararre ne akan sha'anin tsaro.
3: Dama idan yaki ya ci gaba da kasancewa irin wannan to kowane bangare yana kokarin fito da sababbin dabaru ne na kokarin yin nasara akan wanda yake gani makin shi ne. Sukan dasa waɗannan nakiyoyi ne domin su hari sojoji a lokaci na farko. Yawanci in kaga wato motar passenger ko kuma na farar hula wato sun shiga irin wannan matsala ko kuma nakiya ta tashi da su ba su ne aka hara a karan farko ba. Yan bindiga suna haran sojoji ne domin su kare kansu daga sojojin kada su isa inda suke ko kuma idan motan sojoji ce ta tebo kaya na yaki za ta kai karin gurin sojoji gwamnati ta tabbatar da cewa ta fito da hanyoyin magance koyar wannan fasaha ta internet tunda akwai guraren da zaka ga ta telegram ake koya musu ko ta whatsapp wani lokaci ma youtube wato video suke kallo su koyi waɗansu abubuwan kaga wannan mai yiwuwa zai buƙaci amfani da sahihan bayanai wajen dakile amfanin da suke da shi da internet ko ma kokarin yanke internet a waɗannan gurare waɗanda su yan bindigan suke aika aikan su
0: wannan harin na bam dai na zuwa ne kwana 8 kawai da wasu yan bindigar kuma da ake zargin na goyon bayan Bello Turji da rasa nakiyar da ta yi sanadiyar tarwa tsayuwar wata motar jami'an tsaro da kuma hakan ya yi sanadiyar mutum uku Al'ummar yankin dai sun bayyana cewa kwanan nan yan bindigar na matsakaini wajen dasa bama-baman a yankin gabashin Sakkwato da suka hada da Sabon Birni da Isa da Gurun Yuri da sauransu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
4: To daga batun tsaro a Nigeria sai kuma na ambaliyar ruwa a Ghana. Accra, babban birnin kasar Ghana na fuskantar matsananciyar ambaliyar ruwa bayan wani ruwan sama mai karfi. Bidiyon da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna yadda ruwa ya mamaye gidaje da ababen hawa. Lamarin ya haifar da tsaiko a harkar sufuri sannan da dama daga cikin waɗanda abin ya shafa na neman taimako yayin da wasu suka makale a cikin gidajensu. Ga rahoton Badriya Tijani Kalarawi.
5: Duk da cewa kawo yanzu ba a bayyana waɗanda lamarin ya hallaka ba, amma yawancin gine-gine sun lalace. Ambaliyar ruwan ta hadasa tashin gobara a wata masana'antar robobi a kusa da dandalin Kwame Nkrumah a birnin Accra. Yan kwana-kwana na kokarin kashe wutar, inda jami'ai suka ce ambaliyar ruwan ta toshe hanyoyin isa masana'antar. Gwamnati ta aike jami'an agaji na musamman kudancin kasar ta Ghana, inda ambaliyar ta fi shafa. Yan sanda da sojoji da yan kwana-kwana da jami'an hukumar da ke taimakawa yayin bala'i irin wannan da sauran hukumomi na aiki tare domin taimakawa mazauna yankunan ma'aikatar cikin gida a Ghana ta ce hakkinta ne daukar matakan kare mutane da kuma dukiyar su a sanarwar da fadar gwamnatin Ghana ta fitar ta yi kira ga mazauna wuraren da ambaliyar ruwan ta shafa su koma kan tudu an kuma gargadi masu motoci da sauran ababen hawa su kaucewa inda aka yi ambaliyar sanarwar ta ce waɗanda suke wurare masu aminci su zauna a gida kar su kokari zuwa inda aka yi ambaliyar ko dai a kafa ko kuma a mota idan kuma gidajen su na cikin barazanar ambaliyar su gaggauta ficewa zuwa wuri mai aminci sannan masu gaggauta kiran lambar nan ta gaggawa wato 112 domin kai musu dauki idan bukatar hakan ta taso ambaliyar ruwan ta kuma janyo katsewar wutar lantarki shi ma kamfanin lantarkin kasar ta Ghana Grid Company Limited da na rarraba wutar lantarki wato Electricity Company of Ghana sun kashe babban line da ke samar da wutar a wuraren da aka yi ambaliyar a Accra a sanarwar da kamfanonin suka fitar sun ce an dauki matakin ne domin kaucewa tashin gobara da lalata ababen more rayuwa to amma na dan lokaci ne da zaran lamura sun inganta za a maido wutar birnin Accra na kasar ta Ghana dai na yawan fuskantar ambaliyar ruwa lokacin damuna babbar matsalar da ke haddasa hakan kuwa shine rashin kyawun magudanan ruwa da cushewar su da gine-gine ba bisa ka'ida ba a hanyoyin wucewar ruwa an dai juma'a ana kiraye-kirayen gwamnati ta dauki matakan da suka dace domin kare rayuka